0: indibokuja to kere ngutigal ma jere jundi
1: alba juuti ne jundi vini ha den gut alba tuguri den fayi falan duwo den ko su gutle janniwi banai man nanti ni le na tin ko yani itin ke juro ma fo linye ne ke dole kan si fa duwo ke balan en ko duin ko en musical gutle dole kan ila ji gutle jane riya yan ne ske ngutong hatta den ton dio lon sin den ton si aining si den orofia ne ke ngutong asi ai sin test test fia den janzi ai sin ergi maranji ding ila si al kurwa jani oto ko de sin mo kurwa jani ne inen jaw ne inen jaw hatta gutle za tu sker ker kai
0: la la ko se akeba marandok ini sabaka ininwa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kisense ottabo kwenyu gutfiyama na yenni fiyana na gutwali engama wala eforo le tarifima aminden ton nyanga na itin dogola fiyama kain kuna giel illone ele ding allan ko yenis arrayen alkwa ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiyana tarifima yi hawilen ja yedengu dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabajana fi ni sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko se keren gutin keren tabin ke kan ala tabin nama sway ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke defin ti kan ko na refiti ke gafala yitese maran songa ge bali nan ko maran mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ka gal kanjura ngala sel ele un na mayena
1: awel bangi andi dog la ke maran wala lan yin waye a zene ji ko eni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomil alko azindien juze ka ka doin jalle azidik o isang nang eng na kherba ne bidin jalle azidik o uzan ila bamsi lia duo anen enen ko alambet bayla farak sifinti na kavine den juru len jarti idinna ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bungin rimen ne fayla ki ngari sika ki dan wore ko kanzi ne ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jezadu den jalle tengin aske base duzi jarti
0: lale sei na fayin sad
1: yamungi nan yindal dole ke zik ko rongere kagaline duin sabban ere ki sense dogal kezi korong ere baka dog dogal kenisi korong igerengen niki surunga jale sheja ides kaimba alen duon tebun kirnas ingwa ka alzi kwen jingwa wadig au izana na au abalo ne diele wafi jamba jangamen wafi ka jambu huwa sunga kenye lombalba ila tebira di tebira sinyangaba tani ji alifikre abaka indogal kulkeni in shaksi azis inankain duo tebira alen si jangasi pinginas hatta kain kuona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenyu alzi kakire ina azi ken gararata dig au izke kale esi kuruonga sanga aba hata jondi inga shiwaye dogang ke bale fikira oso gwede na ma enna salon ko zige sara ba den juro rakibe ngane en kwala kwelba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wala haja ayu ayi jingo abulo mbola ke ngabban sabba wala ko en yinden sabba egal ka khalas gaba tusine ne rinum sandono walwe
0: lala sey dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijalon sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dere
1: yalla jijalon sa e ga ki gan e lolin adiya
0: kan na kana ma wasan kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupiya alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otto a uwel alan o na tare inna ngana insi al alan duin iyan sini ani ji elele alan yanjwa kaang alan yanjwa
1: jibara adia jari ji di mbeda zandewa marang ine mba elon ninalzi ji duwezi kajo ninalzi ji yesi ngangi kurungo jo imbele si jano zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran denti le ingirne yang asi ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska mi wo toran den tile wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwedezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya yada tenge singa ngati ilone dingi singa jundi kenga bang is jundi lang
0: an jundi ba
1: yela ki kain bang min du kain kain abang opunga na kain wonga yeng intengezi as kembe dine indai kazi ba zilo nyenga linkulu indai bulinga la ba wala yeng kela kamme ba zatu
0: e lal sei
1: kangi idine indai bulinga ba yeng as kalnga ba e ti maran kwa kilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duage ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idina kwa mburwale nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja altare al ja idine duwa to tagariam biaba maranga ba elone zden borukain na basimbena alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
0: kuroi lekin do kanjalon kweldo injaro
1: lolo yani masalan zenina ye azembelenyi al kwa mburwale kuroi ne zimbya ja ne den boru kuroi ni nafsi dogala lila kwa mburwale berel no mustaqbal kweli ini aldi mboru di mboru le aljan wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustaqbal
0: kweli
1: no guta kweli di sursi indalanja alansi in ya di sursi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kai surma ziki lo girgel
0: ki lo girsen na wado in kami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawle na gis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko security age siya ba induo do galo marangye fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa demboru teege na louna ari elaye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelingi yelle dele tagasin fago ba ki dongoto
1: te karazo ba ele jiki ziko nan zaba yankalo zimarang
0: ele ko nan saba sai madok kabara bele sei na mintara dog jalo ngan saba finyiti
1: yelle jarneswa atto adinjene demboru diyo jang abon raske mo wala to ngom ngeli ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dance dance surisi tirgen ko en yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago men jam dinyan go tar te ne jila ezi jewiren gitare ne jila di suru gitare do ajabo wu nga dan buru tare ka dance video illa ka ko mu ngeli na ba in ato sugo kulida ato in suglo kwa muren kam na sare in suglo kwa muren kam abo ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibin giren na aba dai dawing ki bouten na mo bu na aba gal basalan gore yingano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yingiti
0: sei
1: te na jene na de male jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje si kulo Alinki lingang yani nyokya inan kan kien kani si inkari
0: dia
1: ki sense yani dole ke ni kangi dia na amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabat bet anna o na ma dog yani tarai kan tarai ko alan kan ko na kasal dug kay
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: giro gelan walan jamba
1: jamba na si ile dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sanki wi na sungani minenge
0: minenge
1: ne zin forrenga ke fa illo lenki alin kamin kidin akamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran
1: san jayin koran
0: bar duwa san jin jalon din sur sai ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajan adora dios ka imba wala muta dora dios ka majit sai allah selba una den karakan maran bam mitiline skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yar kuro ni ke nan otton sok le jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina qor inal ire dai mboru feyal kwadinga ki dogolan suriya ka gile balel an wala namas kergal ki lel an gal limya ki bayle ki telefona alan di yanko eskuroni ki
1: annan giya jaba asan de suri siker e dimbe zaina sin de mapa ingame ki kin ayin is no den to len alin korgeri yani hada wo anki ndarin aka imbaran ka te bil amma ele ze zaman abis zaman di jurite ne le gem la nga ngo baka na ale du
0: la la jani awas jo ni
1: je wo anka imba
0: la la
1: na si hali an wo an darin aka imba ele de ma pali ba amma ga ne kan ne ko ni e gal jira ma tori jaral ni wa ju ni wona na zela
0: la la ele si jigal kel ma nga nja wa udin na ji ki kes do gola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebeki tobanga o taga sinjur toba ah kisi ense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kinto banga o kela duasa nyenyinya na jato estima na den dirvos kurtu na buli na kento banga o werie na koyingi la la ba jani du imbara saldoro ganje
1: mo aba elona aba aba to ajani ba sare ro bang ah wore kwa gi sense kia gwelba ina lombal e kola lengi singwal ah kinguto ngal koronga ge kul e do e baden nu ilengi lowase maran ki kola lang kuro kani gi sense kin wajanga na uto ngel ki diele e jenge ki ayenga sa songe na na makola lang hulule ki ki lang ki ki urrenga len kuro ne kin koje jangale kuro ne kin uto ngal awel ki duobu du ilengi abita garanga baba egen nana daldin kwa ga ina kawe kido buskuro kangalanga kido ke kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa baylon kido kasanke kwan wasen ken ka daldin kwa duobi du ritfi aransi sari esi zati nazan den jansi nyinti fa ilole no kurro kanni kwa nyettin sinen lomba aldain wore kwa si ditinin wala duobi du ne skurro ken e densi erigen densi mohi kene lomvini alangene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apeng ina lomba deling ina tariel kidi ingirsing lagi maruto sunwa gain na lomvi asi diere gisi inni alangi dele ke kirejeng namaz dogdain sa okel kam ne kay nganas dain berata bunka asai.
2: Radio Samar ina lombal badel ling yeta di hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititi nas community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyale.

0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarajang nan ju ngi dungo jang aw na din olon dayle fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ninkuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gianni sunga na tani jeinga bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al jidok jenna jago bara mastur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga en ci jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidanda da fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majidan majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gianni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gianni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gianni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gianni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga kani ya nanama do ko lan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim bere te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni ko kirsingo na namagal ko lelang kangi na mugara na ta itirik abongon ko ang kirsingo na uongon ko ang alsi uongon ko adia geneski ang abongon ko aziki ko ang gari ni ang kawe na ko jitia semba marang inday ngoreng in incoming abasi siye alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindeng yang ko si ki duo kering yang ko gari ni vi fa in u abongon ko si
2: kelma songa
1: Iriula wala kilmanga za wejagiti wala asgagiti ba hatta bu ma dia ni kene ga ba dia nga bon ko ena fi ba an was a bon ker o ne ena yetikila aldi fa kin udonga na mo dogolangi si tiri jaro ini na mo dia ngin kirsingo hal in udok mo garanta jinya ko se al siki duo kering jaw in utulele wala dok ilongalan kundi
2: to dok tulle ay ba na makke sense ingis amin alan kundia kang ene le se emi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare ne nja gi ele duong e an ko esi ba songa futto jegila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule nja asa sa to le domi ele digile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangan yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bembenen duo anan ilui ye kasine ko ni kudin kusini gare nan ay san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingin ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ma mara ba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingiti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si ji testa sen jaw ane gal dayin julingin ere na mas dok den day jela na sin jwa jiruwa si inan julin tina ila duong alang kwe wala dok ji duong alang kwe
1: azwa ba ji
2: ba sin alang machakila jaba bas den ane kaire njana mas sin jwa inan
1: jana
2: in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taral geriti na ma hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko egare nja na ma ji dora jawi na man dog ding iyan ko e alin kami ngaro was iyan ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi na ji si mes indelva bedil asa enjal dig o iske na kasi tolle ai siba ajundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in Allah ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yake o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga ko gwadi ko ne shawara ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha gwadi ya ne al asaka alun gwadi ga mun gina ne je na ira ton dilon hon le ya alun ko yin wasu so godi ga jana wori yang ne ina ton jam ba
2: ai
1: ha ta le na
2: san kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe yen ko ko insola se do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se san jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba ba dilalan ji yesus jawu ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gare nan ja hawala nan naski en koronga dora ja in namaskare finiti ka bay ne min jir sungon den nyukki jir sungon nyukki namaskanga min ji min degile allan ko sesa jiyo ba ji jua san jiki sense kikil ma joyli na jua san ke timme mba na na lomba jua san ker jo aw na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge aki na mai longa doing yan ko tong budum korongala ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na denu ngile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bun dio wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong ditinin tarangan na sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diga kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi o kas bele ko anas tulla ema namash kula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna ne nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama apa
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yejisifia ele sinama perrabana na haddi
1: nama bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenga ngasi yawliti kala utanga jelodi allan koy pina gitu jammela sgeba wala fingiti nay kuy jumeli nes ele kayna ma sitane nes kwasi tasle kariti nes imbe ajegi asi allan ko pelan songa jammela minkidi na dinne enna enna fiba ide ele jonde albongo di allan koy sinuma sinjwa al ilonjiro galan enna jaw indi gise jijaw kasina jammela sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenge nga kae binno aba koronga ke an kawi do no source wat ignen talata nan don ko yin temene anan don ko yin temene nas dwa
1: ila lon ninal muaje ko gode ke ne muaje sikeli kae ya kam dele harriben kindene nga na ko yoba san kinje nga cheka
2: ze
1: nina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dwa rol kaman dwa lin den dule mareng kam aba usbu kullu kulling inden dio di source check jawna jolu
2: e aywa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne gen koronga
2: kaage
1: e dien jay mani worge na koronga singe bol do dien bere kelam lakin maran tul ma na bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na ma indu zi jan
2: inna
1: ma indu zi jan na bo no surnga zi bolun sare ger dok na ma en na ma ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ger dok na ma en na ma ina khalas ila defteral tokenga na ma
2: surli ni is na ongal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin ku su jara na jana haddui liana ma jotto en walan ja na ma jwala non dan jar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama yena kurun hasin eri al dai ore dele ani inde ne ki gore lan ore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen ga alan ore e kisense ore na abon wajana ge nungu on wajana ge kangi ye waje la bal du mba on kharan ja na bata la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke no ma do ki hani sunga ngiring e shakhsiyan woringi dinna ko to ngalan si sur

0: takajando wa sake ba den hakkan munasibi
1: fago na hadu
0: yani kisi ense yani abaji duo din ton si jwelini inna madduin ne si na yani aba illon na skin koronga jana din iyan ko sabba koronga jolluengi na jota san jawli ku futtanyum ka in kami aba illon na joan ber kalmat tin joan na joten alba jo tafto ke jana jena rutin jo amara ine sami balon tafto ke jawali tul na tafto ke jado ina lombala al koro jam la ba jona in derem bas na mai
1: jiga ina wa injo balangal duwa jaban ko dang bana magal nen gagal ile jiga kan
0: kwara wa na ni
1: na ma fi ngine ngwa yegel kala la la en si jor bu buya jaba bu buya ba na ke la juri na mu ko
0: ya so ko je ina wa injo ji so ko jungel ki yenge na jersi ya ko mu kin na dokte wi le ya ala
1: ni ke ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe ji long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duwo ko el den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
0: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga kelel erbesi kwa ji so nga kelel ine no do waring al beleki ana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ko se ajegilen ding a ki juru ati lombin den sabaka ngi lombe
0: ba
1: lomvi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa hata bay masi dok kwa no tong real tulay abad duong esi jagila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kaya mati jiba jaba indala
0: ila ba kati ay naja na dok bay lilong an julo ina julo
1: ina jaba indala kwa ina ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa in wuda ila tulala ba kaki al dulding kwa kang hata lomvi ako alba
0: kisense bele sey
1: lum fi doga ko elba ba arina ma elon neskinga singan surule do gis ko je fi na hatta daim ba lum fi doga ko elba anti kibe lo andele karkang andele yani ko alan
0: karkang yani songa karkang yo yani alan yani tengenga ke indugal daing mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namad gal yesu kwenye do gaila nde hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan na ande tini lo kundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw na mado rike ina dayin warre leng alkan na kang numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndien yering kisense numa dog loling alang sunga kain balaka utanga dog kenge lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kineza kang dua ke balang ingwa indonga na masuri ingorosi ina makake nuwa samba kala welba alang aran na faloi ki kul surisi muhtaja kang donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarngana konga ayeri aldin surle ke bas den tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga kayna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel alan dok sunwa ki sabur kindelin fa kisense area ke ba jainse so iti
0: jain iti na ji otos jalumba atonga juro jaungiti la ajaungiti ba dai mululo
1: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masan yani jain go iti yani du e senjen ki tudi abaji jain si abaji yani du jangi kisense ban kisimin e senje maran abajanna jain si futton go enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shavaga jaw kisense ilabaye ye bay darile le sunwe dar joke ni kuluma na ji jaw na gina warina sabur warina kilom vindok
0: asrisimba
1: kilom yani jika lomfing si ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo kisense bar hadia mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na za lomfi ziki barkawa
0: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lomfi ziki barkawa lolo kwa aribe eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfing den janyi ina siyesinyi kadwen sabanga rendo bengalu alkinin uto aga itiri donne kinzi gundia

0: la la say din bere say songa wudina yani jidu aw kinja ngale al jaina koto al jabu ngalanja na dimolo say jingo badengi wala na as jarringa ba wala kidin joru jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la koto sari lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gi kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba within na dimbara do dimbara ela den ela selfie al molo ine ini yeke ken kurwa la ibanas el kangi na dai molo ile bele se faktiram piano mankela tenge ngale ja an na manye na del din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngi na dai molo imbele se ila zakrem pia la na na shlong del din ku se aba imbele se tenge as aba yani ile aba erifi den juru le inara nga jaba ele duo se al kanani wala kurin tara final dorale pawo o ne imbele se songwa takatini ran ki dele juru ka udin na dai molo ki nga se ayu rin kerin tengel koronga kinel ke ne del dire ke ni de ni net resmo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo long nyane dombore nya tele rimya binu alan duo barang rile kinma ay jeilba
1: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kolu ko anya ti ngu ngal del dile kan in uwa sa al kolu ay duit
0: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin na njiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kilman di ona ma nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duit na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamaile alde mbaraleke mungkin nan den barangile jamaile marang den kilma bayla digiselo
1: yele indo
0: ki jalun sa zenin alkayen abon aboru inkaminga eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
0: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi ko gergalan kamwa na ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kamwa na ya nunjiro ki kanjiro ma to anin ami do faida
0: an nan ker kele ling izi la do tala pisa kame ba
1: din na ya khalas min deng dio e deng dio den shaw en den kilman shaw en zikwa
0: in nun se taka pisa la ngamba
1: aliti e gina avi lanze ni jeje ba gina min dio ke fa in rena hale fikira ka welin yinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaske
0: e lala sei
1: kangi idi neji kilma din dio ke na lon venes lon din kilma zi dio na di kilman den gondoron di no ke fa ji aba joya joto en wasen kilma zi ji rasan janas a enjoy in real so ay ka do yin yiti nga zan yezi ki barkamin ki sense tol manaji jan dinele
0: man ko jojale jay wala dok yani
1: anjuroba
0: na man duoja na miskin senenga si working ayenga si duwa kelele le jage na man joya yare atini marado kininin si jurule a banan doing pikira si eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: ka filan ko ga indo yani mungi nanin al duo kene kiken utonga e keng izifine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ga mush warre yani barun ko anya minan ka adi duo den surisi lo irele bona yani kwalen karaja ne keng lazivianzi ne den surisi ta winje
0: na ikame elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizin ngilal al kwasi jaren mungi na sin uta musunwa gizin angil
0: elal
1: marang zeninal midil kan abon kami ka ba hangina kan abon midil gila bay kil musunwa zimi alin kami alba asa ululadi na kamal na
0: kamal na duidi
1: ko ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo ki ngene si jaw al juel ki lom fin dora man ne lom bal ki del din ja ngota ha ke ken ya ne
2: dial
1: na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin na ja kil masimo indel no
0: se dimbele
1: ore ore sabi sabi hatta din lono ko ede ken ya new ke al meme ne duo insani le jana na je ja ki aduwa ban sonwa kan uni zeni na jeyuwa ba hasi kan ni ki aldimbar idina na na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
0: ilele sonwa iri ja
1: gese abaziki kelman dio dimbar zidwa jelene kelma gizimo ga sadden ni lom visare jizi ilele sonwa
0: ilele sonwa tolega
1: marang alzi dimbar lege nuwi lay belelay dalilay almim ayeri mumkin duozine sin jeyuwa ba ka aldingi na nga mara lombi le duosi basin kwa min din wojile min din belel min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duongara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jeng kangi la anna ji aba jarringan sabakela wala kilman den aninga sabakela yani min nin karin jegil day mawlo yani kwasi jarringa ini mungkin nan jarri apa ini aba dede na jenjenga le na mis ele le foyri kin no songa takatini san ju duo arisi jarringa na le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskelele do galji alji ajaba e aba zidin jeringa sai jeringi kitule ke ngazini na jie jomi
0: basi
1: e lomvi bas long dimbara ngere njikas are yang marang kikang in kalung zeni na albuwe mbereng kasi al al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngaila kulweba mara lomvi logi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin kide mbara lote ginga ba soreni egel walai luba wala kele samba
0: alamba ke mara ji duo ker kele ji sello
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami ji di ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin janga ban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin janga tulali mara abas geying a na juela lang e kikira janga to ya kwa jang nes jinga lang jam indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duo ban kena doeti jina zene la bam le jere jira zei ba in u kisen si hasil si neki
0: ke ga ke da ngora le kena jail le king
1: na kena jail hata din kwa gele gal boru ke mu kena nin duo kena slon fi si de reile stak di men biana tari jamel fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
0: yele se jondi duori ngamma nama ani jayani masala abar redingi na dimbara se jani nas Allah foli no kuyo songa na songa ta na jilla redigi le jaldo ba ingere masi nyame kamma do redigi wele la kawara ka
1: jawti na jawni na jawti na jazan ba baraka reile la ba baraka
0: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mfia
0: ay ay jel ne ele gosi jayo ka ta ngal wala en sika ayo ay sa ele karere illa karale yi jo ka ta ngal se tarnga ngoyang na jina ma ele reisi ti ta tagalolo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga wella duo digin songo kire asaji otto in si jaba marang kan jurunga doga felinti abere
1: ta ningeli no ba jangi digen
0: ne ningeli no namas juldunga ya no mes tarra e no mingwa ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: ngel ka ba singa me no jangi ne jawlingi odo filan omugin ila duo ala vigin on ki ken ko usaine sin reito doga ke ba
0: namas gal
1: video njundi ba
0: e gal namas molo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
0: marandok in usida njoro le ina karti bay kik yamanki in real aw alan awno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kanu mesene mo rekwa
1: hada de basalangi modilele do ko zonwa do inan mungkin ninji basala jurgon ki basala songwa kirene songa ingine el du shoalata basala shoal amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden warje
1: ne den warje ne men jamin inzial ka atengal ka wel fa innu ya jama awna sin kalun worre wa baraka lomvin baraka dileke di shaxsi ele les lomvi jisi bari
0: dingina
1: aldin dioge ila yelon vi yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi ala hasab den kelman den den diong enni ala ngako wani surunga si ko jojan kaw no surunga si botaran du kellel no surunga si uto sunga inan kaw kinayeni kidien kirsin oto ki sense una ki uto ngalen kuro aba gangi bar hadiya no smitil kaldo zeine ki ngwa fatan kaya ngasi midil sunga saldi kangi neske ya ngasi midil ne kien jainga ki kangi ngerker ke totani duo vata alji eria ya anaje ile hiji sikurugi ini nengiz jumel nengiz mbera ngai sa jua gelo korang alji kie ngai ja
0: alji kie ja
1: alangkaro kone ki duin dora hawi lenga alangkaro hinan iru o ya kaman ile eria alji ja ne kie ngang iri jio ye gizi algi zumer ye ngiz
0: be ye gizi iz nyenti ala yere le son eri ya
1: u jang yani ines benen bagi algi kem bena gele kul jani lo ye ngiz bena gi kem mofta yani u el harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den da winze ines benen baye ji ayani ki ki dora yele ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzuni nini njiti yi tafasile na benem
0: lara
1: ilolin kin mako yele san kin kwasi midirin galde yisi kin masa sun si mo indirin alji irigyo al den bara irin ya ile sin silon al den irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irin ya yisi nyinti si
0: e gan nyinti
1: kuro enni na sin benen jias en na long na ken song go aski abol den ga yera aski aba nyinti si na sin benen egal kan gi jisi kurani na din song go jo ayere angin kurani angi irigyo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
0: ki kan dan yuru le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne in yuru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dan boru si ere ja nan nin dan orre si ere ja maran ki ben kamin in duwa ko to in asai ayeke ere duwa tel ba den sur si ma ele ne kinga
1: skar du ya midin zin kere ato adin ilon dimba ra zukuro jane ne irinya an aris bulong songon bulong ne nyangal dan buru dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga zaman walas bumba
0: kain si
1: mushar yalla ilolen
0: lana na ya orre dungoy nan orran kwasi gene irinya gi
1: kwasi na irinya gi kiti na irinya gi
0: kasi
1: kasi na irinya gi ko kila haddi intile insika inne jial irijo dimbara zingam basin jannas gumni tina ay jawna jol basin dimbara zatu longi irai jio ila duo ke rabo din waran duo ay banama jenna ma yesi
0: nama yesi tenga jani wala de mutabo man nama jiru duo
1: nama jiru duo jang fa in kam nga longa dingan al abon kam nga duo ren sursi ki bodi ni ne ma fini tini jabiti imba yene
0: na dang waran jio
1: sunwa genes ka alun dang waran le kine iri kenge
0: mara nama sore si endo
1: dien giti nama sore ngazi duo kersi en zenya je jaba nama mufta ile duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
0: la la se zeni na inka ma dinga baye daro am aba nino am daro ala ngaya me ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albay asi na mangal ilona asay bano junyo na diwi ja to albas kem barayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luy ne songa ge anana ilungi al koyli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
0: ke aba isra
1: fa ki sense borre wa bezelong asa songo kirsingo na ki utonga songa taga tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tieni idina yesongo songa medic na elaba na toale le dok songa ru songa ka fa nama wellengi tinani na ding nazara orelen na jijuela tanya zigito lenga kurwa yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forrenga atingilon ni udo to lenga ka jil inel undul tulelen je woni jitije e jawo
0: e lala tarasi barabat asoyne tinin nan jamal jani na kibara na bara fottai na warre kwa karo songa gi donga anni na kisense ku unga sengal ka wai sam binga se wa ingis aming asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duna por dungo imbele se waslong a in sikala ba ka ngami yani otton so ki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona eritu lefi yiyesi ide kurwa jeoba wala dendi tininga jundi ba ba jelune ilonga janyi kweil di ngartum nyima nga jirso nas king ka wala feret aja ya king aba ilono ronjab kya jiro di ngartum nyima jirso nas king ka wala nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duotok irtingo la duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbarasi partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbarasi ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mes kain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skwe ke na ruñ dok o na kila doro ruñu san kain tenge as kelni na dok alan kelage alan borun sigirage na san uhun sen a jersing na wado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamyo un sesi asan ko itile no ulile na orundi o kel jam king i se on di njuru deja aba di ko so ngare sin kwa so nga jilel hi pogas kawa na doga kirse ma filen ko kwa so nga jilel e la zakay na ringi nan ko ti arisin kwa si maluma ta tulenga undul wa bardu mungkin na melegi o le so nga gi sajja nga kan dolan sa bayane ka aluno dogo la suki kan nas ullaka ki kanna kundi baran dolo kunyungul elale songa balle bana doga bes koronga ke gapala wudi ne imbere itin dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa balla ka ortawa yani in le songa balle ba kain dogo la se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele it i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sunjual o nalya abadeng injago namai awi ya ouno elia as alamba juro le sai mana o yingi karo dile apa ang mara uto nga kula sa lomba uri naka insani ko yang ouno de yang arra arang namai le awi ken tenga kingle kain do kola su songa gasren ka ouno wa zitia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ke nga ke den yang ko na tines ke imbaran kien dien tongdio ba uno kien korongas do ba witi inin dok ersingo gundina annang tinin den no si yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi niski tulim bawla no source a hemba no unos gabala bayin kain amonga kanas bayin ba kien kuonang ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jile nga zemin ba jiye si keli jaw eren si jemi aljibba yese bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jiskeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din dun ke gafala ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tabun lala tabun joyi woro joro ila diele insija no kit albagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni onu lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani daim ba mal kam alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wo nga se ina juwa sanun yani bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sense ele siki in kamingal bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amolan je na jam horin tabun ker annan gira fi ana jama gira fi alan je ne ker na belerisingo bakiting maran ha wilen kana min kayen tongale kain dogo la se seja aga bikani anang kwanta bunyanga alang bele si terrorizing alang erina kali kali ya kilmas ke ba sande bele se julubba indok namata katin ya sangi orren dio kay na hawilen ka na dayang orre si kutumo na kain amonga juringa nyemanga birso ka binga se kali kurogi ani asibiro kuru imbay na kwa kerngal iri keng ya kem borungo su kutumun na kayang abonga biruk na mestawa baldo kering ere na daim boru kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esang kui seng ago wala esang kui wesing undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldin kyan karo se dire iwiti na biro su duile biwiti dua ke bal bara le so mo allemi wala dua ke bal ki jiwin keringi dua bi duono koro den iyang teri dua su ni ba basla iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai bara hadia oto na jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa abasilom belenga si asa hadia age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

Baba ku ara etedok kinga alanda beleki mitille mitil dikirsi mu nada mitil etem beleng alba du kiren jaru juda kanni den jaru may siratan ne kema ta ba ne in mitil udon sungaske du alba kiren jaru juda kanni den jaru may siratan ne kema ta ba ide imitinin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba sadigeng ajaw sadigeng ajaw do asagi ajalumba sadigeng ang ajaw aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kwel andie ngin totok totok kirsimo do sajia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim beleng dual lodik leke aburukir leke ala el na o kwang elle ne ji ne sajaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki mota nyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken bereng na sim bereng ka ki al bas binga ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

0: Dama ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel belanga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamuel na udong asi tulen kului na elakawe dua bidu al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwage nang kide mantian kwange na liadok abade mantian kwa kimba dok nang kikela kwange at ora toyong kwage indalang kwa kuntia walau zitia wala jidi ki ngala yitiaw na kerek bi allo to bou bayla ci bis na ila belal ko ngama qual burki no kundula al qual burki na burunga ker ngade kanna na di ta burkanya al ba loto kawi na ma dembele kisti ngana ritoza kidia bele sayo yiduo ari asa jalom na la yena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen diyo menke al ba ilemi a bele bi bele menke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsing kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dorai na skungi ti aba aram kwa e udon nyet al ba kula rage din indiya nyet na kangi na kwa di nel wari nel kwa di anas masini gindeli na kareri anan ki kien anan kirsinga na kan kirsinga ilaing ne yen ke loto akim na ilaing ne yen kien ala se du ko li ne yen kien surunga se ir ko li na ila na ma yei na jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se ko asu do to la angan na kin ko adi aza kinga na ota sunga ko e ba dia ko te ngal loto kwi ma ilang ina skwa ta sunga kan na ki na men kamin ki alan kala ulong asi tu ga kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jelu ki ki na bilong na sin jelu al janni nan nan nin jeinga na sin jelu alan di ngor resi juel na sin jelu alan di mboru si juel na sin jelu alan ki ngwa si juel na sin jelu al giro ke ko an rabang na masin dinari ni ki abaka ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum na ma elayni na yi dai metilingis bleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balum na leale na ma kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandan baraw albeki ngi sada wopia namaine karing namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kaiti ingisen wa arambay ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga

na ete na mugal kwel alan dangirtimo da sikirtimo alking wa borum na borum na men kwal odanga allong songangarin voluntarin ja na ma dik janingin kirtimo na na makwel asan janingile kanyi jani na ma lan kirtimo son kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijwa zan ki ala se janyingi burum tarere dik numaki guti njalo kwa kit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong alan gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistam kirel na mbelen aldiente wi elain na se gudom na ma dorabuliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya ki dim borusi stare tulaya na inalom ba dual gudja nas gudjiwi alama njwa kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guda kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyasi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Zan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Baylong alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yiyan kiwiye. Na kawwe na tarika na margin jo aldi le songa tulle yang yasi asa jawli tiba indalang gi irian jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila sogan dio ginu jo la sanya si jawli otan kit se giwi alan ze kiwiya na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kana udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna sikawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila sikawlel ingala namadui nendala mbas dile yaula namadile nyaa

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke al dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ele boru leke ni ji abo gutiki din bele jaba gitaga turti en jutumo ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ni ni ki en dola ke gut kare na ine barun jutumo le na ma guti njake na ki ngwa alan guti njale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdang gurre ile algiko au nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na jibal wadi surti delen jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wadi surti jaw wala masji ota giwi nima dinen dio janna ota jaw lia den jagin ele nima stagin nima haddu indaram gi kan sing buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lom pi bingas ini nabi eteno boteng lande oroba kwa kin al kayi na tare kawe be yenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko la nan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ile gutsi alpi den alaiba alwenti sanke ala zi pali asan ken ala zi pali niskiwil alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na msindini agini na kain ala isa kelbam ki inkwel kwa bi kwa loile na kain alan guti ngaringa ila ilai na kin kwa yembe si guti niskurunga we na lia alan kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyi ni na kisin mo aso su tsikanyi dine janyi dik ni mo guti al den kisin mo yete

0: sani da kai ga kankil jam kwa dan barnamij oran uduwan jare na ine nama dan jimwe mbeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukanga nan dan barusi kabe na hatta ore ya kerna zatar kilo fukanga gada dido kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kweda sampo rasinye tingagyal na di oran ake laga dal dilu agena do kenkan na ine na makwela lam mayro men kingo mandi ki pora ine ka alan ki a wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora men nga ngin ka asan ki kain surunga sekalon al kikan orre na alan zonga tara kan banalo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kundiba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa sur an kaye bana karaba kidine nga kulili alan kelne kiyo nga si den surun idi karrakawia na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan kwa surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu kaili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel idin naka anaji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra kene low garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay inelang nesi karin kawe
0: tulle maram ben na dogisi lole nan taras girsingo na na magal wo tobare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan burusi kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dai ngi kopo in kwel ala manan ki surusi kwengi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalung lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi maji jana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur magayin bakawe idina yendonga toge aba kele beskir bilial ni mikel diya ni skara wakabe mara aba ki kisense dok inze kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgingu duwalang elnes ki ngasi tebun kier ake idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe ake ba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kie nje na inak nama gal rose den birnya jundi ka uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maske ba alang kalikil ma kabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimburu basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loh dia nantara. Zirsimo, nana magali ne tiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, nak dok gigo kerja keri.

0: tane do kai ga kan ka jam kwa da bernamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dain kania incoming dain kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidina gidi lombi ini na gidin donke erel din donke na gitani nyama ngi duji zini yani ne makwela lange si lo de tiri britsu ngela ai pa era ai ya pa mezata alkwa stobungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes illong alkwa gen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne jibulo inna ma yeena firjay na skikelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ila jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urum in nelan bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela na dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeitel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba alan nyet inka alan doke nen belen kadingi si alan abung na jita atwal nga jem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangas ke banasan kurunga ke balan kuyari imba dog in nama duo di na duo ba erbede duo ba shitani ne di ay bazato in alki ngudong api ji asan enjalun do alkin sifi na man kurun idi dok sikil makeba in de ngun lompi ay la jilel ba ji yese dok alan in nelan jaso idi nan lompi ken don berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw ji yese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaji alba asai na alan an ton kawngi in nelan asan in nelan kalun kayin do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi eriya wala galgi rigwal yen songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari nga elba ka banki sambili era dele songa man nin nya nga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na aban abad dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina kaya nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indela ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niw kounge nan iwranga ji jurun iding ki o tokkan ala surunga si bagi ka na kay udonga tabunjol
0: tulay mayram bay na dogis nan tarazir singo ya ne lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi nakarang labaka baduk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le abakwa ba na el duwe yegiji er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yewa jisi uru no dinga le on na ke bara fatay kan ga jam kwa namagal ine tirikarin na asiker kinga na dok dang jirsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

din tabu injorti al janni lo al janni do asan ki kwasi jamin nas kalnga ji allo pirale janni o ji allo pen na pirale janna san kwa dillo kalnga na in mitil do jamaili la langis pulngati aba ki kuyan rika asan subsi kamin na aran tulle ya zin kindarin na ndara ganni mitil in dok uda songa gis pungiti ene jo asa jaranke na jeinga jarama sake ba na ji al riyal joran yona ja min ina sa jawla jiwas jalum tanga na jenne lagi le aran jeinga as jalum ene bas wolong ji jeinga na mo na jeinga ba ma elai na dok gis impunity in mitil dok gis impunity duo udon asi albas di si long ani na di si tagasa lomba ille wo ali se pia albaye nas long kwadi king na tab ni kamenga ayi kamenga ani eri ala enga bas kamenga ne il gra bela che la le an tulen taras kgil an duena squaba eri asa eri long na kwaisen gizi pungina eri ne iti asan wo long na itaba asan du long ne do imitil do gis eran pungiti ni gis pungiti duo alba den jari mo den jareske na ide ker jalong ere na watanga di kay na sing duo asilom na duo tagasilom ba ile wo al kwasi pia na sinyalo na elaini na sembeleng aba jenni alan king watanga tullenja na tagasija na nama irajo numa do in yo al janni alan di tabu inja ri aba enga alba aduindalang ri aba enga alba aduindalang alan du risi kikali ajawa almin di jawala na jwa inja alan tabu wala gindala ja ni alba kwanyet kawe na alan do kikwang durare wakili mindin nere.

0: Osoy ki bora ina bora fatay orre kwa kinga asanda imbere tebun kago ato na magal kel na kwel alan kirsingo na maina na da imbere lia kiriba da ngorre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kinneku sina lompi ke rungo rumanyle jana kinne wajana ge neslompi efero nekit na kwando nga kinne lompi kulo na kinne salla gine neslompi jurunga na kel masur sawa alan itka ayle kiyonga si jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el atoela nadok yesi bot kawi nadiam orde si dongani jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa aisi bomungo ki elonga len kerker ne ki emborunga le kerker a ensei milalan ko kul dombang na donga gi kanni dogna kelana kago to baye sok besok tetebe na kundul asan dang domongo witi wala gal alanki bingankang
0: ke borai meram nadiam orre kwa sinen dongani jani a orre kwa a dan jinwe la illa ela ngayi na dog itin se kine nen kauke kwa ndali iding na kwa dia kain sina pelle trim nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na den juru leja na den juru urgulo ele ngui mara kia yanga kenel undila manning kain jinwa nyet ke forge au min intilena stestes bau na tete ya bau orren dali sirim memba iding na bele sirim men jallon pido gerru ma nyino la jandagi ngidi iding na kella si iri jaru walgi yeni na dogma hinan bano gina corona kono dentum balkel kam anama kinga nas dembere tabun kago

0: osoy kikil kibora ina borfatta kikil min simmin kayinga asan dain berata bun kago na dain jiwa lin belin ki eilole kay na kerel na kuldiga alkagul ine na kan kusanga songage neski kayine te bun kiyo ba na askalumba kuldiga alkagul na ainin ka alin lele kago a kiborai anameram si dog dembo dawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kanni alben na tarasini ku emba go na rimmin ba na kwa kidal gal ferrakawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiram ba ingo Dr. Kabir a kisense kuela san kalung kain surunga ki eren kang na alkanni na sogokin alundula idina na kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslumba zakaini ku imaran kuela san ilele sunga e kaola namada kuela lang ingo ati ingo alang e nanti nile alang daing wore zika gilu ala kaljure nga daing wore ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng e jure nga utongan si kaole na kunyi nga kikwarang sunga e kiro si kaola marang ati ingo aisa maedik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole idina wore baye yeng jure nga alang gis wore si irika gian na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelan kale jago bitta hadi jago
0: ki boray na profotay meram nage nen jingo ngayngi orre kwa na ki ba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kan bana dindi tinjam inama denji won sensei ki alkai ne ki kwalkeri ne kai kwanjure nga alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburwa kai nanju nga na koromuni dia na kwa mizi asa kaole neski lo kwasi testes kwe. Na kina mas kaine ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bouna alamna asa awuna kienkeke nyet bagal kwa kit kawe algut kawe. Na mas kain na kwa njuru wa stare kawo na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo aba yesi annan sai ngiri ke tirindoko walal kwen kire telephone yes jalumba in telephone aljidi fay jarinas jurgunas jinas oregansar jana jirsing alduoke na deng bodendo ngake neskin karba nyet long nan silongi aljay
1: na kaine jami
0: na in abelemba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kayngi sabu jumon duoban telephone nentiel ba nyet ko ambele ngalou kwa alkenge na TikTok ale na maduo na auno mas inti jegil na zana insi jegil na zana insi jegil na zana mas ni batari we wala nasim burgunga aginya men kwa ka mangasa al tsa telephone na pa ni tar telephone ko kire nanki burgunga na felle telephone la na minke ba ringel na saundul felle den telephone na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas duo a imingi ba inno mai nan yayin ski surunga turka ki alkain naman ni le kain annan duodi na lompi burgunga ini na lolle ja na tarasi na willige na kusenga kain ba na si burgwa ke nan ti tonke na kiken dogolangi inga belen ba ka album tabu abun ben belen al tarin o nama diyon abile na ton el nama am nama un wala nama ona gawa on wala nama ona illa ko gilal kila kura nga kaule wala gal doing in risinama alu deling sare namas awla na awngina na tariya ine jina mas di lole jeyin na tiriri yo kuldi akin na nga pakin dela jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kay nga an gu jawli alanke kwang waki benkin yal kwa ine kengen alkin danjin wona kilel mainan in nama den tarif kuli na ko lan kirsiyo na liyake na toto karo ay orre kwa intille asa kwa deldin dio nyet kirginga ki kirginga ne jirgingo nga lomba albarige to gin dio kay lolo jirgo nga lomba ma ko nga sur kan skirgingo lolo jirgingo ke joruna kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intile na ma orre do jumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fiya al kidjasa nyesi tebunjol lolo ke la burgunga sibe sin ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabu ine na mai lole jara telling den awle na manni en kawngi umman neki alktari nga kergelale kay nyet dobi doba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kay njenga ki nyet alkay den jirgingo jorung aralay lolo aray ba ngayen ina njingo kiwo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firya ni sikay orre kwa na mama en kilo mpin dombore ya karan kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na make kuro ga kangari in awi orre kwa na make taringa kangari ni
1: easy
0: kin is kille na makenta right taringa ndio na masongage taringa killa al tariki kuroi surung jofong na orange jofole na reito gin tarina kaw na magal sur kanan inma yey na lelden bis atin na kana gi reito gin tarina kaw gi ka kangi janan na ka gi kangi anan ingalom basan kin juru wa tebun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgosday wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na retoxic kemberang kayo lolo innen nga kayamba bayen kayen nan jamanga na tuse ela asan gis day jum ila berale sare day la namas jawla na azlom baba ila rey fara al der rey na fara ki ille akago ba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ay yore do jwe la lolle jago ala nji kuri jang ay yore do lolle la jwe la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na makikay jangaran kay nama in kay ngaba indik al already way tara aljiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ban belen yen belen alkay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko miram ya ne ba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigin na tebu nyanga yeba embelen hayengal ba kiki urkani kanga ayengal ba inelonga egel inkan inelonga marakan urgulungo na bamba na tebu nya ala nginjwa osoki bora lompi daying inel inefago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kinema ilele kay nama ilele kay
1: albe
0: ye pian maka a aba mera to la to den to min jingina longola kasare al mbay la to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lolle ke gul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na ken wenga is al taringa kein os nas agindia na ba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia na ba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarika we ei nin tarikal al nin kyol ei jo radio jala di tarta bu nga jemu ba jadu ji ei nin lole jay inema do taray o redwo do gaba kawngina kingo asangin kwa ye ngayngi di suru jikwase kasja todi la duo janyongo ki duo se sagi wala masbanga duo la eriyaba lolo ngengi ne indio jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nos kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alinsi jana ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awliba nama di sur si pogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: ila ken den tarra
1: denin kurgulones ila si baw to le ya si jijanga nama ki dulun dora den fia
0: ila nama ni sense ele orre do en jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo in duo ka jaru ka ngitiyo banjum mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas kwa di lombor wonya de sel dizat kwa di lombor ngi net alkay e do ala kawe na jawil ke alan kiki kiken tire do kwa kersinga akawe ba bakwa fatangi fatangi na kwa kun taringa do aljawiza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gudla kawe lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kainas talang kang dai buru wala dai suru wala dai urrendio al kwa kangar na in taring guda kal alan komol mola kantara alan in taring guda kal alan ko bana surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alsi kay na kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alan baden en na ji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in al den baldanga na kwa ne leye songage ki alkay na kwa alkay eina kel nek la vera gasi kegil ala ninka annansi akome balantien kilikain kika ki juru na ki jalung ki juru na ki jalung idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgi ngo na kil males kirgi ngo baye na sur kirgi ngo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otalanga ge na illale den gutka na na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anagi borawi
1: asoy barfatay kisi majiram bayin ine loke alji dendik le jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jaw tari dirro ne sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina je jo bana ko an karaba si jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagi simoe nemus guri marang nema welelang inwa zeninal ko en kaminga gut e al erai ji ine al injel do si donga jawna kintina awna isna ongal si basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinta wunya inama digi awle nema gal welelang inwa ila erisi al ji jaluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alan gisare gisita wunje wala gal albami na jijaba naki gutinden dorai wala ba warisi na jalun ho na junduna jandel a nas nas iri jandel na jaluna nas ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembele kaminga ya nas istamte nyinderin ke kinama lo uge wala is alan gidiele bal ja sunwa nas gumon e dinjal de winga sa donga jang nakien antari jaw nakien onsi e tiktok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jisgalun kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilalan kakin kikin selem makakani nga nikikile selem makani nga alan kain tino ho enang adwiti aba nama ayenga gene duita na umura gene apa jindeling nama injual ya khalas nama janda sejafu akhir nama dua nama fingine yungwa ay kina khalas ila haddu khalas istaslimin sejangana sejafu yaani faki akwel balang ila lelekang awna kain tina sikilel na eriberial ka awna ki gudindeen doray na alangis utonga songa falitia idina mojarade jaldowey baba sasandonga jang na jawune njami nga saka jaldowang niasa kwake idina inna bayenga zenina almoda yanga zibizad jure nga namang dole kanile namang ayidua hata sikuwa panga zato yani moda yanga ambus jaldowanga marande man de mininkai kisense sunga tarai ilo si uno do kaunga na tiri ngwe nga gina densi lo insi gudka kainzi na kirsing nama do koronas densa wa kelkam nama kainga na kembera nga likari idi na do kisibalda nga ke imbele alki nkwa oto ki alka nga kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asa nkwa si kwa me asoi
0: kipora ina borofotai meram

0: Osoi kibora ina borofotai dembasi ososka una lompi deruru manleja ne indelan kwa asam bakela ailan kenku ini ososka u ye den tarifia la manyanga yente bukwa gene kikari kwa a ile bele na ma rin tarran tarraya sakiba kain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugimba al ilong al ululun donga siginkaye ba ala ke baba juro foelini ba ei mai nan juro ngakul no la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa enkamen kel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong gi din sur le jalon sa ba ailong ne gi din ko esi ba jajani ba wala di nyan ko esi ba jajani ba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam ba jajani ba wala di bara adikiki le kergel bam ba jajani ba wala di bara adikiki so ma kergel bam ba jajani ba ba ailongin inama tarai a idin na urutu na ngange ba al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kai a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bada nuradin ango, ongil, unelanjua, kikafalai, osogis kau bara nuradin tuigis kau di, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau di, bara nasiradin tuigis kau di, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kikani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orrenju engile ineng, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai ne jaying ne din tari bas jana jay nas keljam orreng inela ngasan surnga sinyet kelkam na perraba na fagorele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara Arun Alja oso ki bora na borofatai inelang ali nela rimenja oso ke skaw bara Abul Gasim Ibrahim oso ke skaw ki bora na borofatai bara Maawiya tuigis kawidi bara Abul Gasim tuigis kawidi songa bara Arun tuigis kawidi bara Abul Gasim dogis tuikawidi bara Nasruddin Adam oso ke skaw bara Siddiq Watahawa oso ke skaw ki bora na borofatai bara Abu Timan oso ke skaw ki bora na borofatai bara Baqit Alaga Maftuha tuigis kaw bara Baqit tuigis kawidi bar nga nyeddi ngi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: borofatai ki sense bar nga nyeddi ngi albel na bago ile nama dogwele lasang Dr. Kabir siwa al bar nga kain songa na dogdonga kanyana incoming asi sogo di nga kain na di ngarka kela kamewa asan jalung kise asunga tagatini di ngarka kwa al si di surmatiel alan yundul dognas ini domonga jawgiti ile ilang iring iring nama dogwaring dog domongkia wara sa tabunga kawusingi bane di njwa ayenga al undula walagal min tabung ayenga feringa isle walagal ki gavale madinengi kinkombilewa al taringa kaying walagal al longa kaying asang uringia nabazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si ning jundina kwazunga fakiran kane kinkai ning longa ge wala gal kai shirkata ge nasin urinya ayenga kin al undula aliyena aye alfen tiza wana ya teletin e jago nazio
0: akibora ina borofatai meram na inela jingo na albarnga kaina inela ngange oso ina obarnga kibara kaina jingo ini bara Ismail Thomas wat nimero la inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay si jiga ke ba egel na ji gude ja ba san dinga wiezi iri jago ye illa kan den taray na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu na ji san jalong illa na ma duoke na salon ba ye ke kay zatu illa ngu na ma duoke de ngu ndu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle na ndokel na kirsi ngo dingi ngo le bara na osoge sko bara arun alhajarun alhaj bardu songa gi donga ni di ne njwa sa songa ongana ela ba a idingi a na ma orientari nga songa ge na ski koranga nyet kergidi marra ke kire karing na illete te kundul nama illong na dayin jayin bori wala gal duri na do kundul na skaididi ake boray na mera minde ngiwole kawo a orre kwa alin kwa ki asikai na kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala kwa in keria aulama wala in keria jalongin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi na langangi alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan koron wizara kay nanguri koro koro kwakin kwal korole tarika wnyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mos poling alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indonama digi denga wule utung dentari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia bodu bodu ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan starikawe na king baga al tarikawe alin keria inando taray akin awgena nan nyenge den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia nal eridi gundul na din surke bais imbelengi algi surwei ni jasa inna injay alan jwa den daw jamu in nandeng easy nandeng ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal di den di tintarifi na duo tari duo sa gidi ba len kam ma dul zatu al irijeil al den di tinjeil na si den di tinsi koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe nama inela njay nama winga aikin kwalin tarin ale kai kilirin akin halin kariya inma tarai ameram nagi boda jani bai din na jaba rompi siki kelma jwel na din wore siki kelma jwel eriya ne jarde nga jaba rompi juru legis resin al ayanga nin kai nya tizo tizini ngereng nama nin kilong nama kumo kai jure nga na dai wore kwa nyet kalu ngale tari kai gasabin ke lo ngale nama sin wabi jure ngane inne ku ka kiriya banye asaban ma jowi na asa duosi kenga ne korojidi na din jwal kid dombore ngane regio ye lom fin domo nga kwa juda la kenge wala de male kenge asan kwasi domo nga kawul al de male kenge ne bin ngane na de male abuba na induo algi jin tari ini den ko ilai na kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisu wal dili ilai na manin kit kidin jidin na den koy tirmirin yi janas gaza za urri na ela na din ker na jigilaw na korodio jeri min ine le ombolingi di korolu lanki la ndio koy zin wasin kwa kinal kayin boldunga ge wala kayin ga jagana tari nen kay ji al wela lan gu janay lole jang kwa na

0: kile kidi embele kawe na nsurusi do na jawisi idi na kuldia nyet kile kawe kidi embele kawe na kidi embele ngai kawe iding na ile juzu mina imani na zembele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini ngasi na juru foli na kiye ngudo nga taras kawe mara wore do kaisi na dembele si akwelba adi lodi le on wala risingo ah yesi masi ani ba abaki ko ang bele tar asiga risingo baba embele ka gala nga sa alma in nama digi dinga wi alminge
1: moy jamay li gala nga ila yalan jijen na jarin kidi injir sin na duwa kerke na jisiga
0: badba no red ko ro kwa kal day masal bagi alkiali ne kain kan kan ani ngi ko alki ko ambele kundili iloli an kan aba idi ne le duwa adi kidi embele ko ila lanye el ne risingo maraki ne ko lolo kelki den kirsin inama yelompine kwana nama diem birsin imalle nelamba aizen biyo ngasi diem arang neski diem dali bago indik nama yey baral jamming awlama tasir zakki aizya keba adi kikain orre kwa niakin na urtoto niakin sikain aitus ke kain se dinen dio al international ni nas orrendo mon fagel akeba egen na ding ayini longola jidi source ay sin jawli ali kama nabi al inkan ne kin queen jay ngake ne ndwin suru ne ndwin kinai ne ndwin dali asan kwasi jawlo na single ini illa nama ene den tesiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni sa jwel ba inama digi nama kwa kay ne juro kame na incominga al diem belay ne duin firti ay firti lesi yesi zaatu ji ngona sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala ne lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ketara na in kwa in duon al firti bele alay bane duldin koy na duin al belay na kiyangan al belay sele in bele ay nima yayba filan in tesira paske idi neki kensi ne technologie ande ringle akago bolé dengala ngali akago bolé den sagaval kwa kam den bulili akriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin ko ayba ila arisi dimbil lanja ne dawray ila do awla mayne ila le fago a in real in keria a al jeldo keria al tompito ngin dioke na kwando ngay nenke adi kin ko ay ngange kin ko asinyet alan kaso suru ngi di kilutok bay kawse di jeldo in zatu yene sin jikere na kelba me kwadi ase ki jeldo way sikari na jeldo yeyi na jul nas nas validi duo la si ji aljay na kajirsin innengi nan kwalo le kagu na din photon diosa to bais foko kerenyala inema dog yeyi na kwade le kagu le ki asikein kina men kamming alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi ken koranga nyet ki ken koranga nyet na al gudin dora ki ken koranga nyet kwel alan dayngi sikeria kundiba alan dayngi sito tawurenka na iri je na lo le fago al kwam fago na osos aw majiran bayna al kainas innelan iri kanya nekiyon kona waba innelangi todin ning el nekiyon kona kwa kwel asan illa nyargable innelan fago inal kwam fogul na duobi dual kwel ne el zato waba dain suru la jato nan dain bele ardempia na lia el na tarifia odana lia kundi na suge ingal beki gis kari de kiyon buru wale ne zinka mwa alang tari ajaba abe duin bele ajuba kido kwel alangin nyanka nele duo kangin fi asan den hawi hospital fia ala ndem bele ki durujiwi kin nama kwa gene nen kan nema raki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia in nama taran taray bara ismailin jingoy filan digeske songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiria jeyaba asan yese din jago asan deldin kwa si jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge in nama yei na den tesiri na duo kwel ala den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira keba asa algari minne puto kera meram na sinji din el lejay na minki kuku nga kanki ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran al jaws keria nama singa ji el lejang nama din el len kona jwa nama singa a nyar gabli ala keba ka alba el ke ne keria fata diwo illa no tarai illa no din taziri na do din el fasina den jaru na den sinyar gable jaru na kin kam min al gutka na

0: kusi alka kayin elenga kesi nyet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki duon dali akaba idina duon dali ki nyas kay na ngas kay ne ino una kila kila duon dali rimle a undula ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi ki di dien kuyi kabi dal kin kamyalan guda ki koranga kergal ka kwa kit al technology den gut kawe aybi la bagila ki alan dain suru si komol mol innen kabun nan kain elenga siki ronga ki pugonga ki koranga kilana innelan idi rimmenka na jiol kilalu al min kai wonga kulunga kin zatu nas kwain kalnga kin al yenge kain kulunga na kies ken ken kwa al ingenge por innen ay lele kagola asan dain isi minyar gable kago adi duo elana kwa ka al welalan elle anisi agil min karra nama kidi won report ja yalba kidi won report ne nja nama esela anan den puleli non jo haya ngi bali anga du won kenge lal kiro pila ne neng na ala ine ne ine jago alkilu anini nal inengi ila le kala lolo akaba ina na duo ela ne ria enga nama keng bawana idi ja jado ji nama jela nama ski kiden elle al urko ni ja ne den elle al urko ni ja nyar gableke ne di nga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi gi jundi na solja inama den tesiri bara ismail din ijabale inen e tesira songa kai marra ki kwain kaminga aba duel ala ina lan kwado aba duel azan dine donga jayin alki gudi alan janne jam na ba duel lan jato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba duel san kin awdo donga jayin alki gudi ne kine guda ka ba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al good pi di office ala aiba lolo da ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na di office dio dori jado juro la masin karaba tulenga ela dio si ne kitwa sollasi a inma kanjin wa kan yake la os adi wori ingi alin kariya tori galtizo tisinga sa juro nga sin kamya na masin ngami biber juro nga bibalula bita jadobat adis kin karaba agingi ye na men kamal firti taban arunga kaw kikin algi du njuru le alingelu jadokin karaba sanga ngia ai no sin wabi asal ine kwa nimbang al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi teletin duo bang na tari baw nas koroba nikin karaba si adi induo de njuru tarif ya nas kortu togela na jamingi ne le akhir
1: nas kul kore
0: na ma duo togela bas na ma spoili no apis ine mas uri abi tari al nimba aldo jurule ba il sianga no singa mingi en akam ya bal alompine jurule ni no singa na dok kin karabal bendel gasa ba jado en do samba ridikel ne dendi timbitel ne nin dendi timbaw na ila idi jingi ne nin ken kin yosi doro fena rigo ay yi kanin tariya ala ke ba na dok al tarir ritam baw al banaso kwasi baw yi adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu dendi tin nan se kono se kola irti dendi tin nan sey daw irti na daya keba nan undul na tani dilo fi nan fingidi na ye bidel nan den do ci bidel ke kazina nyela dizatu nan ken so walan dioji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa dioja ay ji kanin tarija inama taray adi njwa asan duon orre jano kwa nan ni kenge na orre bas den di tin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja al daura nate lima tayni aba duwe ne nene ngela ji yesi alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ay ji kini tarija a inama taray orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagi nge aske ba wala apinga aske ba marra juwe ngiske na san jijiu kai ne jijiwe la san jiu gu din koranga songa ge kai ne jijiwe la ndelu gu ja alang jato taraz jangi din lompin kwa minne keri ni na man ninju song nyet al gu din doray ina ulama nan in ange annan min ali lesin aljono gusi jwen nganga idi nasin la karake ngai la baran tule inderin ala min illa dogal ba jwabu gudi loke na jwen idin gud yei na dinengi nan yei na akirangi abas kinsi akalumba ba udo age na kaw wala dini an kai bola jado illa nan sin dogala nyaka orre kwa a ki al kai na kwa al kai ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofa tay meram abagi songay lo
1: Lala ay jalubana kisi sunga tarasi al ini inanjir sungo kisi ilosi unu dok sunga kurgulo marang kadok ini asikir dok wala lang jingo li aungi idina kwa nanden tini lebizat da ngore na ko kirnga do ningay mati marang a gud aljideng nya su guro ina janni ko ga in nas in na in kawridiya wala ganiki in kilmale in kawridiya a al itiyaf ya ba na al haddu kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ainin dore jani di na duo madinin ke ngayenga e a firin anai a wayenga izge ya kaman wayenga ongal nama imberen kal haduina gutalanga bataga ininin duo zi ai sinjwa jago
0: ke bora in duo zi kuroni ani asan injwa bara alilla garin putto ke ranos burgunga nina guda ngana taringa gi jige na da kan kilmangale kenga kal din te bungin nengay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kan ai na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuin kaminga ulama nga ilmanabsu kwani ngangi alkwa au sikai na kisok tokeringi na makwela nga ktibar kal kwa ukilal kisok tokeri na madigi sikabe lo kirkenge na indigi sinai ne kundi nama kundi ene kien ayen a wenga isin nama loto kunyu ene seminar kawe nama ki tarikh tokerin nama kele ne munasa le kare nama kagile ele duo alguda fia banas agin na to yenga nama nama niwo man na ndu algud fia nasika tokirel nama singa nge ki idinga isa kela va alangis bionga siki wona bibwa lolo dai jingol die sur leke akwana nan kin kwasi bagilal kisok tokori ne ndual wori dirib kirelal gut pia ne ndual to ngal wori kir guda la fia ba na ngayni na gut dundi ne duo ka kire o al ine jurule lo ke na kire brain o lalim mekhik illa al kere gimo ka kire nga jilel na arden jaw al pingi na shiteng indel la source jundi na ka kire indel na jizatu gi umniata inni na udonga ho nga si fakire nga jowa
1: otan silbiya hokna
0: inna may oredo annan ki nga yenga wenga osingi annan wenga osingi ji gutsi apa azjangaba gutsi abaz jangaba wala ji ki nga yenga dindo nga kayimba nanjusel masemferi jong adi ji ki nga yenga 50 ingi na madgilom fi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki le dingu da zinjage ba na arija nasbas maja annan jio alan kwasi jundina sikamal aninesfia alanginka alan lompin ke ngudwale karaka ngina kainka nanin usun ile di ngoroi ba
1: ile lomvin
0: akwi nga ngal ni pogulo sa ninke ngal ngusun lolo ile yai ba maraji kai surule aljain alan jatule adi jarujio alan kwa kaya na tulele
1: kisa ingang ervedine kurones ne undunes dilo lengrising jiki nga ngal ni ne kim pogul maratu amala inni bol erbet kan diamond kwasi amala inni erbet a ine alundune dizi wazisem vina na yundi ne ji mahafele jeridi ku nga yanga ni vogul na ku nga yanga ni vogul ila erbetine inne kuroini na yundi balan jiki eritu leva krenja idine isilon dual good fia al kungi keng zenina lom fi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga yanga ni vogul na ayanga jilel in erbedine jise jundi balan ji gudja san ji jerin san ji utongo tulenga jerin na tellanga le jabo illo sinama do yani zeninal gis gudfalia ko aba illo di ngalay ba in sialan jundi jeran kele si jasi gide en kuronya ayanga ni fogu na ni si kayen kele si kes kalumba fila wala seleman se as kalumba e ulegal ene nama do dayen barake malaki wala marko ma arifne imbereng alan sing kin awla man diyan silbiya da njir singo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayan wa matialan corona sing dayen sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longalan taga
0: kibore meram duobi duwana denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idine ki worre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dayin lo leke ingal kwanke madok bano gi ken jingo nyenni kawi na corona dayin tombal kelkam na makinga na dayin bere tum kago
1: wesh

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na ki juengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi asi ososkau ya mo na lompi de ruru manleja idine den domon sanga sunga taraskenga aldwin borung majir ang ine majir aisa jawa illa se marore dwe lala kiaba abaduo kakire ela wala meram kakire ela nasbedel na yaki den garim kai nakawi anangari me ingowa sa bas garim sin belen gin duo si janusa len lo ngalan ko si janusa ala zum ay na kaba yai filan filan nama kai ngi ziki kan no jurup kingi di marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane ne kiria ngasi yensi kane ne kien tibo nga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idi ne ilen jain din jain ne kiar rakan o sos ka odai ngi si marra ore duo si lebele te bunga kariba a ore duo be lekia abajila juda janga fuo janga na jela umma ba ore duo ini na fidi na sidi ki garim ha ingal fuo kwa le alpuo ka a gini nama songa ga ina kan wudo ji toka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soyki boray na borofotay meram kayinga na ma mainan barake na denjingole jiware ngai jual aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke ayine ke gil bara bara malik langa bara malik in kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali ken Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni witi ding wala jure dweti al murahiri. Ye telefuna paske. Na ide arrisin ya zolomba ayrisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telefule belenga kusenga arrisin waba. Inema inendien Silvi. Ndezil bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli nama karaba ki jegil na tullen age bazat ini ab egel
2: kide
1: ngumur tarasa duya ba illa nama dog digi na jundi ne dora kurel densil bin ker nama idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kay kwa asa wifi jain Dingi ngeri si asa jauli di. Bas idin jauli di. Aba idin ngay balang ala donga jani. Deling nas jayim. Nalia alang kikie tari nga kidja. Asa jitalang jang. Marrakay ngin ngay ba. Alba ke. Bas yin palang ngin njundi. Namas anesi jige na tori idi jagi. Na insis kilma idi jagi. Na insis dor imingi. Na insis ki imingi. Na kwa gena tari kawin. Na kilali nalang jaw. As jalumba alburgu nga gena kwa tari nga kwa kulma le tinga. Na dinga namagal kila karaba yela al kawle. Na jile duwal kila karaba fi al alaba. Kiri ajini wanjami al kanazile nga al hoi. Lolo ilake ba. Jijalun sa selem togin diyo kwa al kila alaba kawle. Ile duwa si den kiri le. Wo ninsi buling. Wala ka ninsi bulia den kulum le. Jina wanjaming, kuim burgunga, al ingerisi, al nazilenga, al hoi, lolo hoi ba. Ye, idin ho ayis fi haba, kiin kukin futila, wala din ti yingi, ayisang ingeri ho fi haba, komol mol nes, jarga blenja, alenji, jofo, na kikie, karaba ho nga jawl. E nama taray, e nama den silbin songay, al ke, nama enke, na, teknoloji an den silbi, na duwasa fweli, ari leuna ya kwel balenje gilzaf. Na undul na fager na alfago abas juru tare ya jaba na men njo inzatu no den silbi kwa kay na mutmi na ki na mutmi na ki ba technology mutmi ni na duo al el maynan ki kwa tong aba ko inen dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duo bi duo den na men njel del na men njuat ko ala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga tiel ene ma den silbi nga pai na kwaza e donga kayin akoyi balan aruka na na gicen kino surunga kingol
2: na juru wa
1: la la la ba ile duomba na ile duali nello kwage alkawe na ikenji to akani na kentulenga na ile akie mafazale ka ene ile tulle si alanji jofo na ardenja burgo songa ninja mara indigizi jisigis arden kawe alanji din tinjio alan tinjio nama jay
2: ya bataga
1: altare aljo
2: ne jay jela
1: aljara ni jara gujja bakila jelu alan ni jana bakira jano jumo iman mambal dule ban ni ne hayu man yo lo ban ni ne ayno wona sare inma tinine jio in menang na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asayel lolela na mantom fingi na sawena o fago lulin ongola na den jardi hisafia di suri ay atwalin tolela minza ilena man ilena elalon o kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jitabunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumon na kusenga swage mana tujiba koronyani bawi le njake na kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi idafa jaba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitaras koba na sasi akilelwa denji tinjiti na ma ilaines kainen kamin aldine erinjori ila belefi dine erinjori ba dine tulentule nani erinjori anga lompi ampiaba alan duldin ko edeleke dine tari loy na gudi loy alan tari tuleja na lan gud tuleja alan jado tulelejay na aba ine kuselejay illa do ba kuselejay idine kusinki kusindwe dinan fakin na mayenge bara keng silbia to songa ge jidden jidden na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa telephone ke ye dezatu telefonin zatu gut ke na kiriya sakafata mobile na ezatu ile sakafata fiya ba adlon bazatu al duwa ke na keng burgwa kullel ki duwa ngere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayninga di duwa elalan duwa balda jap ayning asi kila doka keimba in nama den tarra ina kwasi tarikau na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljingo bara malik o soges kau ken silbiata adias keimba marra kilagena tawra kein marraji asan injalung in erisi kwal idin kawe asan nyenga si furo fispia wala asan nyenga si kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawula di injidi na twitia in nama tarrai barnga o soges kau ki borai na di ngijingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa o sos kau ki borai na borofa tai bara malik di ngijingo inenga bara mustir arosto o soges kau ki borai na borofa tai bara Abu Hawa, Osoges Kau, Oba Abu Hawa, Bakar Osoi Kibora na Borofatai, Bara Watawa Lugidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoi Kibora na Borofatai, Osoges Kau, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoges Kau Kibora na Borofatai, Mayaram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, ibara memera mini merem shima usoyka inela njawala shamsa laki gafalay shamsuddin ni bara illa space ja bara shamsuddin ahmed usoges kaw kibora na borofatay usoges kaw bara awad jasko usoy kibora na borofatay sterlini wad ali usoges kaw kibora na borofatay bakhid alama maftuha usoy bara harun adam shogar usoges kaw bar ganyeddin bar nasreddin adam bar ganyeddin gi usoges kaw bara atayib adwali usoges kaw kibora na borofatay donga kani bar nga nyeddi ngal bel na bago ferraba orele na fago yidi ne ki nyeddi surin kan ajina kana ye niu na de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kai ameram si bo dawidi jaw meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kani asiker na dogdi ker ko wirsi donga kani al en na fago ine na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogo lalang inwa alang ini kirsungo walagal alang si ini kering Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolong ale ting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumena kong ale kani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung eren kwa ka kwa kan walagal ati umelen sabo kwa walagal ati galin kwa al junyungo wan sabay basilong duobi duoya salong kingasi kwa na aigis kan niya jago
1: se iki borayina borofotay orre kwa meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre ko asa min alilla borofaile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen nin kin yayi illa meram ta jazatu ei jegil murta ise una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a na me le mun karo ki ko illa nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilm nafsin al duosi a alli urustun na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanani ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbiten kaw na induo al il lole fa gwa san kin karaba ila sa lo irrena induo ay fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia deng iya ina jundi na good fia ngai ne duo langa na denjuru leke nguda songa kay bomam ba dai ne jegi a ide na no madrasa kurre an madrasa kurre al iya ka kireke batarasi al ki kayin sine ya se de loka ni batama inna me za to algi kyo kirin jawdi asa ine de nya na mabawa no sin kwa jidwin ko ay a ka algi kurre madrasa no sin kwa lolo jisi imwalimal gidi njuro ye he algi ke la dola le so shatir jam nana na maken dola ke kila du kila tala ba shatir age ba shatir age ba ji shatir jam ke ji sai sang usas ton ela wasan gut pale ton ela ne dingu si ton jam na ma den ko si kuro ini na mas gut pale ton el alde gut pale ton el in ko na ma yei na man den gut ni fiya na yei na misbanga fiakin alles antille ke yanas kiki karaba lo kerinela marra induo ala ingerisi fiya ke fashala nini altuzumi atizo tis in ala elifa
2: elifa wastogul
1: nama impia nama enko ayne ngaiba anin angarimba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba au yenge israr wa azima aritu lele tulle oredu enkel jam aritu lele tulle ala jado gisi nima jana ala orrengina na ke kirei ille nkerin inga jwa baba isulumar ringo banja goba na aba sekin ma jaba njaba marra asan innelan balon eribi eri gudin duo dora a kengu do songage na marra ba jikil maja illon pinden domongi alan guja idin lon pinga iskwaba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompine langwa jalon ke koranga nyet adidine joel alki jalongi jalon jurung na di jadu akra joel alki jalongi na adikin audik jogel alki jalongi alki elimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompine dem bal dinez ja abakin ya java baru kunin legen na ene dok a osos kauna dok ore kwasis ami ki ayenga kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak iskangare asa iske indi nan na kenga kanye balgari mediokri insi wa alquel alan kay wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asa firi nga iske inde burule na al gusi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan PhD le kagul inela se kwa angay ngine nela kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul egel ne ke di guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inama do digi na kain orre kwa sang me lobi lole al jay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukan ti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain ya ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja bu
1: in namaskar yi sai amin al longa kile kay na kayin orre rige ngan tebu ko koranga nyet ki koranga nyet alan jegil abai la lolya jago ban duo ela na intari le do kiyaba maraye dengut pia e ganna ji ya tari jawo na makin angin kwase gin do ji na me se gin ela na ken karaba ela na ma on e gel kal gud ana saki gudela gin ine jiba duosi an asari jawa a alan innin ka orre kwa bi balonse ka kisi email wala duon kona kamin ba wala duon den tare ki email ba maranyet ki sense gudle ka kire barin tinsi ho abiti ba idin ne kialin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nel ki kingo ne ki surunga se kingo ba kay ngene nen kawe mat ki la kwangi al dog kwa kwa killa alin kaminga abal 2050 era al borunga iskeying nan jungal marakwel ban ki onko na kwa nan koro koro munia na ki la kwa siminsi yani ayenga osikeines kunge na keringili mat ko era alin din surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jal maden du kake wala jal maden gi kake egen ma ngan kin si al bundina kiol inama do taray awore kwa kise nga kirsin a ayna juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele la be ding iwo bas den se jwa aba ding iri nyanga awuna ji taw jaldi na den kerin ji jerel ili ne la dingi na alye ke na longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren si keli kawe inelang bas ilong kayin asan kofo na marra albarangle kawngelen kwa yeke wieti sa basitiel iding neji jang zatu kiki juri ngang na kiki simengang na kiki bullingang na kiki daling en nyei zatu ne jisi ila bele bele a kibora ina borofo tay a orre kwa songa gido nga kanni a barnga nyet albela a abas jingo nga baindo babingo a kenien kay barnga ne kiun a na inen se kawi mara udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun a asan kalun kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai kisense baye indalang ore kwa kasibasilong siengale ala lombal rikene skunde wala gal diktor kawir basilong utonga kilal siengake ngese kulvali gutin sabages vali guti ai sinker gine tabunko utonga kilages vali dok kilal kusengage idine kisense ene nukta kenga doga yeri songo dina jeldo wingal kwe ile tiel alken umura kelagene ko la sanden suri wial dua pa indeling ilolen dok nama kin jeldo wasi wala gal facebook imbe tahdid mungkin nanin ko ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do balle songa karte bakal iyangana abanga kan ilon ina lomba ji din jeldo apa aljiki din umur apa ilarim menjane jeri alanjana ko etizi do ngani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apang undul negel dinga sundul ba a jina men jamin al ko egis e gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio e utonga kilase undul ne low ne jine kikin utonga ger ngang muskul jang a azalum baka low dio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti sogote bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via sogote bugwale an jegil ba ele jidi oray ba nama ilan ungi ki sense na kwa sunwa kursin wali lolen dog ne in coming kwe al iti ji aba ilong na juela len yesi jeldo do yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli kiken ayenga abas ingwas erundulalen jegil bakigen ayenga kilan temelu algi yesis rimen jaden jeldo windione yesiken anjani bizat facebook abajena kwe itisi jeldo ila donga janiki den umurin nes in den facebook sikigen kwanaki den umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul delinin kwe ila lesunga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenne jaldo wila kwe iti ila sidonga yani alkiyang ayenga is na ongan na osge kisi ay ba illo siro kwa kul awuna kawangi ana tarasi ni kwen kagila nadok awuna sin kalung alang deng hisab wala gal deng riyalye low alang din kwen deng hisab din jaldo wila rigin ati in kwalan arijegil alang din jaldo le ishara in yal rigene ko lan jegila batullay ba nama okya janiba ila sido ognes kalung ka alki kwa gidbang duo biduo nasiya dogola ki ogne ilos den juru le tarasini ko enjarti lo bilo ayyubaru idlene jijang idina borwa ke mana al duo ke na jaldo wa kaimba lo bilo albo kwa kai kwa ba jaldo wa kai ngelde angwa ni si jaldo wa urukume uto wa sine ngina kawe alang sare indok no min den ta siri dik dor kabir risuma mati ye jurenga kila risuma sa kure ma gena ko ela nan sikin surnga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsin al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi irina ko eti den jur biro si balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den ngere ase dio ke fatai na ayeri kusias keba ina si ase tabunti matini ko ro ba sogo te bukwalin nes den juri lentini inna madok sunga eriti asan ki kalun na kain jurun wale ka na kilmangale ka a ile sunga ba si long ala ke badain tina sa dake via na madiktor kabir si anines don jolo e don jolo ay ba maram madisin tawsiya ta yando
1: e se ki boray na borofa tay urre ko dayin jingo ki alkay na ko alkay yey na ko jawil ka gul dolle ne kinas kay suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wonas kin kwasi komi awule asan in kalon in erial jel dew kriya alpinines din source zatulon alinen donga je ay gil long si king esas djuel alan ka je gil zatu basque leni mundul ba delanga djuel ana in nando taray ana algiki e de tomba en duoke na long ye alke je ay jirsing in won king osoga o wane duala sabedo in erial in kriya woji kitab wala hal ko en kriya whatsapp in zatu fingi nas kirgul na belal jigir sin do pingi nas gawata fi za alwarin kam walba dinta skin duong fiey la dinta skin la duong ay ba do kay de tole nas tra asilong a ila na modok digi asan kwa kalnga a kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingenay ne fogul na kwa jawil kogul a ayki ko tongona na nyenge nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuskade le tarifie aki boray na borofata ingid long algedantin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na iding masingding jeldo boda ke bawla borake bawla gal utu asin keba wala gal buru ane dios keba a illay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mo bulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kela na rontebu barnga albela osoges kaw barnga nyedding albela na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges kaw barnga nyedding albela na bago donga geso ngaka ningain idine kisurin kan alan kundul nas kay didi nas kay intestes kaw osoy ki borayna borofotay barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kaw bara buru osoy songa ki boragi donga ge kanni na bara Muhammad Muhammad Yusuf dogi don aka ni twigis kawidi bara Hassan Yenes kwa bara Mawia dogis twi kaw ki boray na borofotay ki surin kan orren tari ningi don aka songa kan ni lobi lo albibay na dog ingalon bay san don aka kolo marra awuna kaynes ki soga tabu kwa
2: kene mbaya ye shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara mawiya bara ay bara mawiya diris eh la osoy ki boray na borofotay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul idin ne ki surin kan asan kay njuruma kat ki ne kurgulin alan ikka aliyena long osoges ka osimon sibolo bilo albibay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa birragam do jani ko akital ki gisiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen enga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jorga obeleng e mera mila jegilal taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasa biragami alan jago dog na bes domo ngajang alan hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong no bungodi le na tarif ya kwa gidal die le bungo alan gis ine rimen kawane singan kidale albumo asangin kalun allodik leke na tarifi asoy na borafatay
1: asoy ke boray na borafatay
3: Bibay neskel bam kain taringa jwenging deringing forang radio le poranyading.

din ta mun jarti aljanni lo aljanni do asan ki a quasi jamen nas kalnga ji allo pirale jenne o ji allo a pen pirale jenne asan kwa dillo kalnga na in metil a do jamaili la langis pungeti aba ki kuyang erika asan sursi kamin na arang tulle a yaitin kinderin nendra ganne metil in dok ga uda songa gis puniti ene jo asa jaranke na jeinga jarama sake ba na ji al riyal joran yonaja mi ina asa jawla jius jalum tanga na jenne lagi le aran jeinga as jalum ene bas wolong ji jeinga na ngone jeinga ba ma elai na dog gis impunity in metil dog gis impunity duo udon asi albas di si long na di si tagasa lomba ille wua li sepia alba yei nas long kwa di keng na taba ni yeng kamenga asa eyiri kamenga eri ala yeng aba asa kamenga ne il grabera che era le antullen taras kgil aran duena squaba eri asa eri long na kwaisen gizi pungina eri ne iti asan wo long na itaba asan du long ne do imitil do ges eran pungiti ni ges pungiti duo alba den jari mo den jareske na ide ker jalon ere na watana di kay nasin duo asilom na duo tagasilom ba ele wo al quasi pia nasin yalo na elaini na nasin belen awajani alan king watana tullenja na tagasija na nama irajo numa do in yo aljanni alan di tawunja ri aba enga alba aduindaran ari albas enga alba aduindaran alan du ri si kikeli ajawa almin di jawana juanja alama tawwa la gindara ja ni alba kwanyet kawe na alan do kikwang durare wakili mindelina rejeta.

0: Kidok si kain utong akang naskie kain suri kirging na eri it along pi beleng deng joingi kain yangang jolei.
1: Number abishan sangal osle berso wayang awno os imbeleng kwa arang kien yang si inkweli nina aljis si deng kanisa si kwel na den suri. In arangis gudus pia nama yesu ki koro te yanga nuki uti aliyo nama yesu jundi na heranga. Kanisa nakiri iding togusen jum marambas delinki mugudus tia elajum ki indora dog kwalan doking yangase inkweli inkweli nina albuking surungase kweli
2: lea dombore epishle sangal os bersa wen is the isle imbeleng duobi duo naden dio alang den yangkwesi inkwel nina alba ye den sursi kwel na yankwe gal alang dogden duosi bagifi.
0: Joengi alompi kwa alang kwa kien yanga si kweli. Na yanga si nas ing ange alang kien kwa baina si kweli. Marang ela sok alang kien kwa baina si bagikawe.
1: Lompe duode si na yankwe si pia ki joengi nga kerger. Yanga si impia alang kwa si kweli na kwa kea si impia alang bagikawe. Ne ide dog kila joinga as bulintiava kwa dog bas kainga na katianga kai lompi kinga si ges teripi alang eri itka naswar abulintiva abagisiye anyingeva
2: kasi bas ilong jesus alde musigle sa son kweli ilain na yeden den sursi deira
1: den uba ilong na duo den tare alan se otanga si jan kuo namadeng ore jesus in kuring made lompe se nastarepi na duo apantong duo de alangotang kitsi kwel altulenga ageba alamba eri itpi alden yankwe na kendo walale tulei

0: barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusunga kwa nga dogna askai tiba ina sika imiralanda ndonga diele fago kwa kul lobilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkayingan is inikibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga wangana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na konga iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngang kila nadok bara hadia si kani kisene donga ini idin na yarok si sogo udinga kena ela ba jago majiran darana di ngore kwa donga ini.
1: Tulay bara assese min tin tulen ni ngayda janaran dum orra kwasa dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn kilong moktalifale bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalandu indonga dile fago kwa kidena kamungo ya isu bamungo na kwa kidena konga ya isu bonga arisa ngayla molo jano lobilo albayn kilong karkalale na assoy aming namagal kona kay gil erital kanyan deng kersono assoy
0: assoy magidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegetini alam bago idina dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kersono atingi long na duo kenes kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsingo ni na se kayne se kunga bana mas den so kelkam namaken nes den aldi kung asoy
2: tarigis kao ala radio samar le bel na forir radio sibagil facebook le babung neski en jaro ngasi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelkame kayinga namaro kan yalan bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yangakin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola senki forrenga kung atingi ngwal kola senki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gisingan jun dimin jio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kena kasir rigel na jote ngalam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bes kering jawiti kangi neska ina mbam tabunga isa duiti ba la anna abas gidwo arike na jiru gwa lamba dembam ela jabong aye deleke inko ela lamba indinji hikma jagil na duk kikil maal jalung wala ajwa lang kutuwa jabong na ila aring bam jabong asang ila arisi kidim barang arraja ba wala lang din kilmale ari ina jaba du imbara kangi na marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye si deng eri elale tuka jawe ya red nina lang ya kaba nakade lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan deng sursi kiding arraja elado tulia iba udi na ye maulo ina kwa ba asan jidin sursi kideng arraja na yoro kinga sukul arraite waba na kwa tori nga duk arraga ba se ay balanji din yoru le in yorti namas in duo in erike karok alam ba in nala ana in ena ye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila le songa iri egi udi naka deng iri ay ka ela in nagi aba otto ela erisis zain nas din bara se kike kanaja mungkin nan sara yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingi le nina king kelele yung osfia. Indala jina makaja, din suri jana karinjawe. Le, lar na jijwe ni nga sungkuo jongo, nandi mbara le songa iri janga. Imbele namas songa takati niya san king kalung. Ka amonga wala ka abonga, abandi mbara arifia, badila lang injwa, karogalang ane ele lole ago, wala kangina pila yung arisifia na kadela ago ba. Alam marang injwa.
1: Ila kangi lon zeni ni algire.
2: Egal ela yey alki ko am bele inke mi ngal gira
1: ay ela ba inja mi alam ba inda lan jani na lin duo fi marang din bele as endel ba marang na ma wela lan inwa ami ilon na gira yani ilangi masalan algi juela lan masalan gis hamasti gitiay ba marang ami gira waja ko ankan o gedi kena hamasingi na dikena wajangi ami ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangin jwalan di sursi alam kuro jani mungkin nasin jawal kuro aja nga ba nang itingi kasalin kwe giskariti yang iya
2: jida
1: lakin marang aba jin jwal ilang ya wala yang ki yani duin sursi kuro ane naka inga risia ilale jitebe marang abin jin jwal alang in jwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile na ile kangira gel marang alang injo alang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin oro dun en dorale pago wala na en leke da anna bas din oro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jaatoye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala basi el erisi kena joy ngay sunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin lena men dalay
1: e di mbele do se ini basi long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ini imbeleng e al kwadinga si al misi.

0: nanin baru nga kiranga leje ya kama nanin ki kwa kiranga ngong aba ya nkwe kenga bizad mungi nanin kangar na lo kirye aba gal abo kenga mungi nanin dog baru nga kiranga leje fa ing eri bad marad zenina al kwa kimitil in kaminga hila dora dilling a jabi ngelo ne ki kwa uwisim bo wala gane doga nga kainas na yanga si kiri juliti bonjo na lo ele le jagal doga duiti
1: fa ing lo ya to jiru bang kiki king karnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
0: ja ali am
1: yela zainira al boru abonga inka ba am zurani majir dogal ke wanga dorol
0: ja yela illo len kan mo wela lengin wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indalang ni na isi kia ko aba aba nyanga matining ye ki kwa kerng ong na kwa kerng bulinga kira yenki ange ititi alki ngan ko yana ma den kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba ye di dun kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka dulding ko aljang ke kwa kiting albongo alen jima din ile kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duiti ala duiti aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ku nga duiti mugi nan kara ya ngi diele marangi do re ite ban sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigging aldi jona ko kwa kidin bon ni tori ki an bon ba
1: lala do
0: bulling it aldi tori ki abon mungkin nang dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungkin nang di bulling in kwa geza do nang ki re kwa geza do mar in ngari ni di en dioke
1: marang kise se bara huda jar na ka in bara suruk den jawi awi a gi karo e gis amin kwa kai ne kike an kurninga kwa kai nuske do le min kien e an tonga ke ka olitia a kise se ini sabba karo na mai ne mer itin e an adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna amon ko itis den bara rike na ye itis kai nisa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba wala lan ka duwon aring urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amma nga sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no majase benjen na jonas julu anna sidian aria jamba no tagi jerina basala jil wal janne san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabno jona ela ari julu ide jiba akkeden jen din ko sa se gira jol miti in kana ma orre kwasi nes amin no korong ais embo undi ndak kinse kwasonga le egila din kwase basinjwa indua sakke atulei marangi ka hasi an inu ina jweni yasanjula ele tilia zoloba aye enna koyingi kangi neskai nangami la na ye ele tilia koyingi ele koyingi sidem barake na dem baran wara jula ba
0: fa ele
1: ela na wa ide ji kwase indala in ani jawu asan min den ikuti gira jawla
0: kuro janne asan yen dalan jawla
1: aywa
0: ba ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani imberen al ko al iya adiya gaines dogal asin kam e gi al longal in duolen so wato lejan gi al longal duole so wato lejan di ko esi be long abu kuro janne alan ari julen kuro janne yani ila sin jami al longal ille so wato lejan matu ye el logal ille duoto leba yani ila wala kama ila kwe
1: di kwe si injelu al ele duwa digi le sondoi
0: yala ilo le njia ba jwa lalin di kwe so kutubu wale njie na ki ingeri den kilma abauba ina zigo aba al awuna injelu na ele duwa lala wala kama al awuna ele duwa le sondoi le jang jimu kina si mbele nga ki jwa alan si yesi irigol jena mandembara al awuduk tole nga ke di mbara ele singa nga jinjelu wala kal di mbara ele siya jinjelu maran kwa di nga ke hata kien dogala suri si kien dora si nanka ya nane ji dogala kinsene ni ji jari isage ongalage osage
1: na
0: wadien diyo tokene jie jie si sunwa jwe nama jangwe tines di mbara si
1: inja minga ilu niyarang inja wengu utonga nina
0: ina ilafi yala kien dogala si jie jari wanya tini kwen alan diyen diyo toksi jere nga inja minga albara nga le sunwa jwe ya ingari min tore gala amin jongone jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
1: barngale sama barngale
0: sama ko yi ndama marang den joyi ila ye ko yi ke barnga so ko joy kawe ne ke ngi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo to bunyara isibin den beren aye in kwa al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kelma le
1: bi
0: marang lomvi
1: kasi
0: to levia ay se to levia fa ine longa dinga lengang kaga

0: lala ngene wu yakub segele yisib si nan kan si fiyenge a basi long al ken yinga ngun ken maidi na do gaule ga basi long al dok e den iyang wori nin ken a al tiye ina timba inu al den yo ne itis ken a ile tile duin sabang ren ka kamu gine sing ina ngiri marang as alumba e masalan nanti nille a al kwa ki ndola siki indora kulwe a eri mo yanzan ge duona de ngungine sken dogalen dio bara toksi irengela liye a inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille sunga to leja
1: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjoa hatta annan dem bara arifiana na jengena ye arifiana na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia de ngi sokoro jingine stio no indo din ngi stio ba bay longa sa enjoa ko si ala keba dimbara ye alde ngal ngunyo na stio marang jibara alla kurwala eni ba wala alla kwa ba san din kuruti in dentin sikay ngal njita ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ajona sker gel al asker e denja mungkin nay alla kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
0: mungkin nay den dulatu le kurdo ya kama ngere lo aye delen dele desi dele rugo ale le turbatu le kama ti yani ile lo ile suru den daire ila ale ndilen so jamar ke mungkin nani ilo jafi ne ile duo de lo nan nan kai nan lo tingwang
1: lo lo wal ga dog na sin juas di mara su juana sin yingi marang inai sa nyinti ba ye dile so to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinus jua ba ye dile so to le indala yanga si score sur jebiti nan surgi raskindeli nan yefingiti nasgira runyi le la na ji aba jawngi naski koranga ki julni na ina lomba sanye sigira ti din ko yide basin tulle assisenge maranga sa ji nyam ajagil ani kanki kya yom tokba naski ke yom to birimbi ono burgono ki ke yom to biringi na bana jagi ye dilu songa raja ba dilu songa fale ele bele simway ba
0: ele zingan kujuni hata gutale ko akayin masalan aba ko e ani gutfia na e najen yana tulle nya a basin belen e yani dembara ila al najen aba badira san ingwa jial gi qur'ani jial in dan tulle ya maran lomvi kati ma isa fi aba ni jial gi qur'ani so kera lan ile son tulle ya ba jamu deni sin jamu e gele le do di le son tulle ya nya ne mtan fi an najen
1: e ka ki sense dog iya ngadinga sikela mi ne sun kami alba ko in qur'an kasara ine utonga au nal doin kasara ko in girtan kasara maran ki sense ka wa gi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarige amilen fi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan ton ina arifi ngi na jitifiya basin jwa duin ko in sim mawlo rimen ala espia balon to le e wala mawlo akwa balan in ridile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasigi oton so ge le duo inel in kara ba sifiya na mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai indu kamaran in hawilin fiyalan in ari kara ba le fago dok so nga hawilin fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in coming al utum wa murun utakuro na innan tarai din ku sai badilalan de le kuro jani al yana janga ya balan hamas jani ela jizata in sujulngiti duingi ya duili al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela ye ela le fingiti ni so nga jorte maranga man kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas fi ki hamas fi be indala ye jorti asigi yes nui ja ba
0: amis gere min dio weitel
1: egel
0: yani asi kwadinga ines kan nga ba inu wai a kwadia mungi nesin tabiri zigal nga wai zi marang wai gi koran su nga ke
1: se dimbele
0: gi ngam nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ila lo tarai fa ine ki gaje be silon ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike ani imugara na ka ngi ma di gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi min den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi
1: idi
0: duo zi juni ne kilma dio wai
1: le ay le ba le ta ga ne ba
0: gwaran arivia ya khalas amal fagi den
1: an nan kwaran fingi na ida biya ban bele na ka ba abastane ya el bal dor o woni jed le do nye ga kuro ne dio ana mara awles el wa ye do nye ya gi fe ka su ka ba sin anika ina yere ngani ga abado al akhiri
0: ji jalun sabar hadia in u ina long bal iyang ake deling
1: abang ngalu kay
0: ngalu kay ni kyan do wala siki indoor sa nang amin ng ka na yung kwa katabi hindi na tari ang nisong ng awriti ni gina ng jawa ni gina ng jawa sa deng ni kwa din ngalu kay ng kay kula geba wala amang kula geba wala uwang kula geba fa kina ma ilo si kwa lang yung kwa kya kwa lang dahing wala si kuro kani din kwe ilo long rila ke wala gidi sur lezado idin na ba marat kama ang gibara hadia mungkin na ning kwe tulerunying
1: na marang koron
0: al iya zillo ne kilalo udo en nem vene jiru duan a tong eri jegil na majen na ma
1: jiru napso jagga ja
0: ati diem bazi kya na ma jagga ja yengan kel kam na me jwal ba jwela na ba eri si napso indalan ja
1: al ele duan ton jegila
0: al ele duan ton jegila ile bela ye kelam ye bu kya ru yin ne kya na me indene sare do na me ngwa karo ke lazim ile eri si ngang zenina si ya si me sile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alsi e itinu duolen erijegi na men kwakaru kalwe e ilalongal halawa ke ola yir ke na men kwakaru kasina albowe fa hasinda na alsi gijula giye ko edinzi nokte do bulon ola dinzi nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bione en gwal gwele gel basin julu kwa dinga gal al duon ko sije gele gel maluna ka duin ko de lele so wadui lazim sin karu kulu fajani ja jamba no majonu juru wala lazim sa majen din ko si ja kangi alin din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro yani al ki erikeri
1: marin
0: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko ina ka ono korong
1: songa korong ila na min ni yanna man kin aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aje an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le ko to abawa era induite din ko sai je na jurum le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan wi ngene ki ela uwe ngal ela duon ko ela ko ena ma je na spa songa onos beto wala je ngas ke ba ne kes ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngisin gisin ko iya kal ela ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngas en abalan e nga no mo dogola ge na fal kuritia bi innu yani ne ki
0: wala ka inda ne gengel ma ka ba ge ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin jiye sejem mi manoki
1: awi na ke aru ina jo aywa
0: awale ye se abdilo keri ila bere egal yaba fiti na injardi ye ilani
1: duile manatu duile songa jura duon
0: egal kazadu
1: kise ye se
0: ka duon amba karo galan bone na
1: aywa kana ele sinema ka waya sanyinwa kika iyanga orre kwa anna ma illonna na sural aruba ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati aljo wala jawunus king arunga suru itin yani lo juel na indala burturu bu bajingiti ba ne ital illonga lan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdi le kayin ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilen in kama minna dogola apaja alandi utur rasange ashan naki ndala ba dola ge juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye donas
0: yasi imidi
1: kurro ke ngara ngela arisifia mama mba finiti na
0: imidi zikarazo yani ya kwa daldila si al kenyati ni kwen kan zingal nga al burge na kamal ko am burge ran al jure nga kan ne ne illa kamal ko am burge ne ne kamal ko am azum kan ni wala lam bar kan ni kiya fa joto al filanin ko yi misila za su gela al filanin ko yake gire na wannan yangana lon vise sin yin ne ke lobaru wala fa wannan den ya zai tin songo na den via alas ne mus bele tu bele az tu nga bi akid wore ko abas jure nga bakai ai filanin ko yin gila nyanga al den yan zirayin via al kifia al kifia ba
1: ai wo borai ja in bayenes kinga su jura nyat jutara
0: nes jot nyudara
1: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nyanga ba hai jegil ani kwe ken ala se rayem pya ji gon ela ken ala se rayem pya din kwe de ke ken ke lam kana ole lam ba ken mai sin jawla ba karo ka bani ona mara du surin yirgi ni
0: ka ba nan ni wa ja zimin de nyom le jan sa den asas le ba ka wala sen alangi kerin tulla we dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dai ngore ngwa juru.